0: Eti sa kabina mene wa.
1: Somai, somai. No ya si na kau. Hey, sa bibi wa manua. Yeah.
0: No ya si na no wonder. Sa bibi wa yo yo chia.
1: Benuna,
0: bini ma wo. Benya onsa yo tuwe. Ati asi fu.
1: Subito, I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

bon ayo hun sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesuri twamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi omo bua ne se ha ni owure